0: veillé. Bozongi nanda ko boyeki basoni. Nakate basoni boku miko suana. Esukuna nganda babasa bapanzani. Nakate chambula bakangi banyama. Eko mili susu makambo bala. Nako miko zanga na lara jimoki.
1: Tigala kaka kubwaka na gati.